0: kaya am go odam niyo. Pakai pichi go odam niyo, go niyo Korean kambuman go odam wirari ka Mexican ralanguli yon najeri. Irji am go niyo nam ya Korean hishamat yon am hanukan. Pai pichi himia ya Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales Flin 2026 na ya pumdunia Korean ya na pai tuka mumnay go niyo go tanchura yon na aishim tumhach mehik. Another 13 bango agosto muhu 16. Flin 2026 niyo kish oho yon na ban hishumato. Pai pichi chitagia vaik www.inali.gov.mx. Secretaría de Cultura.
1: Gobierno de México.